Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang Care 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang Care 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0296-2020. Nagsasahim papawid ang Care 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Barrio Hill, Estanza, Legazpi City. Ang Care 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FABC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang Care 104.3 The Way FM.

magandang araw sa bawat isa na kasama natin ngayon dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama for 10,000 Reasons and More.

maraming mga bagay ang nangyayari sa ating mundo. Pero napakaganda na mayroon tayong salita ng Diyos na siyang ating pwedeng panghawakan. Hindi lamang ito makakapagbigay ng inspirasyon sa atin, kung hindi gabay at pag-asa ang ating mararanasan o nararanasan dahil dito sa salita ng Diyos. At ito nga pong umagang ito o itong araw na ito, ating pagbulay-bulayan ang sinasabi sa salita ng Diyos sa Psalm chapter 103 verse 2. Ang sabi po dito, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Ang buhay po natin kadalasan mabilis ang takbo. Napakabilis ang takbo, hindi natin namamalayan na tapos na ang isang araw. O minsan nga po hindi natin nararanasan na or nararanasan natin na katatapos pa lang ng Pasko ngayon naman paparating na naman ang Kapaskuhan. Pero napakabilis talaga ng takbo ng panahon o ng ating mga araw. At kadalasan, dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari, sobrang bilis ng mga kabisihan at bilis ng takbo ng ating buhay, kadalasan o minsan, nakakalimutan natin how good God is. Gaano nga ba kabuti ang Panginoon? Sa bilis ng takbo ng buhay, sa dami ng ating mga pinagkakaabalahan, nakakalimutan natin minsan na mayroon tayong Diyos na napakabuti. We become busy with a lot of responsibilities, yung mga kailangan gawin, kailangan tapusin sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating ministeryo. At minsan, nadidistract tayo ng ating mga problema. Napakaraming problema sa buhay. Iba-iba lang tayo ng pinagdadaanan. But I believe ang bawat isa ay mayroong pinagdadaanan. At kadalasan or minsan, tayo din ay nadi-discourage dun sa mga delays sa buhay natin. O yung mga delays ng mga prayer requests natin o yung nais nating abutin sa ating buhay. At kapag ang burdens ay tumataas, it becomes easy to focus on what is missing, yung wala, rather than on what God has already provided. Napaka

bilis nating makita kung alin yung kulang, alin yung wala, alin yung mali. At nakakalimutan natin yung ano ang meron at ano ang naiprovide or ipinoprovide sa atin ng Panginoon sa araw-araw. At dahil dyan, ang Book of Psalm o itong binasa natin sa Psalm 103 verse 2, nire-remind tayo dito ng psalmist o ang nagsulat ng salitang ito or ng kasulatan na ito na bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito is we are called intentionally. Natandaan or maalala ang goodness ng ating Panginoon. Tayo ay tinawag para balikan or to look back at tignan ang faithfulness ng ating Panginoon in every season of our life. Masaya man, mahirap man, malungkot man itong season na ito sa ating journey, sa ating buhay, tayo ay pinapaalalahanan na tignan at balikan intentionally ang kabutihan ng ating Panginoon. Think about, mga kapatid, yung mga prayers na nasagot, yung mga answered prayers na meron ka. At tingnan mo din yung mga opportunities na nagbukas para sa'yo. Yung mga open doors na nagbukas para sa'yo. At yung mga panahon na ikaw ay in danger at ikaw ay niligtas ng ating Panginoon. Yung He protected you. At kapag ikaw ay may sakit, alalahanin mo nung ikaw ay merong sakit, may karamdaman, meron kang iniinda, at nandyan ang Panginoon. He even sent people para ikaw ay magkaroon ng mga makakasama. And palakasin, bigyan ng encouragement. He provided us when akala natin wala na, katapusan na, hindi na natin kaya magpatuloy. He provided. Yung akala natin wala na tayo para bukas na magagastos, pero nandyan siya. He provided. Tunay nga na kung babalikan at iisa-isahin natin yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin, yung mga goodness, at tignan natin yung mga bagay na yon intentionally, mauubos yung ating oras at araw. Pero minsan at kadalasan, ito ang ating nakakalimutan dahil nakafocus tayo dun sa wala, yung kakulangan. Alam mo kapatid, tunay na we have 10,000 reasons and more para purihin ang Panginoon. Alam mo kapatid, yung every sunrise, yung pagsikat ng araw, is a reminder for you and for me, para sa atin, ng mercy and goodness ng ating Panginoon. At bawat hininga na ating hinihinga is already an evidence of His grace. And every challenge, anuman yung mga challenges na ating pinagdadaanan, we overcome, or pag na-overcome natin yon, ito ay nagpapakita ng sustaining power ng ating Panginoon. At even dun sa mga trials na ating kinakaharap, can become a reason to praise Him. Because dahil dun sa mga trials na yon, mas nagmamature tayo at nasha-shape tayo according dun sa kanyang character. At lumalalim ang ating pananampalataya sa Kanya. At ito ay nagtuturo sa atin upang mas lalong magdepende sa Kanya. Dahil 'di ba, kapag walang challenges, everything is well, everything is going well, all is easy, inakakalimutan natin na magdepende sa ating Panginoon. Pero itong mga trials na 'to, yung mga challenges na ito, ito yung mga nagpapatibay para mas lalo tayong magdepende sa ating Panginoon. Yung ating pagpre-praise o yung ating pananampalataya sa ating Panginoon is not reserved only for days when everything is going well. Hindi lamang ito kapag ang lahat
ay okay. Ang totoong pag-worship o yung totoong pananampalataya sa Panginoon happens o nangyayari even in difficult moments. When we praise God in the middle of pain, we declare that our circumstances do not define His goodness. And when we worship habang tayo ay naghihintay, tayo ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Kanya that He is still working behind the scenes. And kapag tayo ay nagpapasalamat sa Kanya, even wala pang answer yung ating mga prayer, or tayo ay nagpapasalamat even ang sagot ay hindi according sa gusto natin o sa ipinalangin natin, we reveal faith in His perfect timing. Minsan, akala natin or sinasabi natin, I have nothing to be thankful for. Naku kapatid, kung sinambit mo to at nasabi mo to, baka kailangang tayong huminto at mag-reflect. At ma-realize natin that God has been kind in ways we may have overlooked. Baka hindi mo lang nakikita kapatid ang galaw, ang kilos ng Panginoon sa buhay mo. Ikaw ay buhay ngayon. You have an opportunity to begin again. Nag-fail ka man, kung ikaw ay buhay at may hininga, mayroon pang pag-asa. You have many opportunities pa na pwedeng dumating sa buhay mo. You have lessons learned, mga natutunan natin from the past seasons, yung mga trials at yung mga challenges. You have a God who have never or hindi tayo iniwan, or meron tayong Panginoon na hindi tayo iniwan at kailanman ay hindi tayo iiwan. Yung mga bagay na yon pa lang, kapatid, is already a countless reason para siya ay purihin. Alam mo yung minsan yung mga kalituhan o kaguluhan ay it is the enemy who is working. He wants us to complain. He wants us to see yung mga bagay na wala. Para tayo ay mawala ng pag-asa. Para tayo ay mag-focus dun, what is wrong? Ano ang mali? Ano ang kulang? But gratitude changes the atmosphere of our hearts. Yung pagpe-pray sa Panginoon, yung pananampalataya sa Panginoon at pagpupuri sa Kanya lifts our eyes from our problems. Alam mo yun, tinatanggal yung nakatabing sa ating mga mata na hindi natin nakikita. And it lifts us doon sa mga bagay na nakikita or makikita natin yung greatness ng ating Panginoon. Thanksgiving, yung pagpapasalamat, brings peace, joy, and renewed strength. Kaya ngayon mga kapatid, no matter what season you are in, whether ikaw ay masaya, nagtatagumpay, naghihintay, nalulungkot, or may mga bagay na nire-rebuild ka sa iyong buhay, choose to bless the Lord. Let our soul rise above temporary struggles and remember eternal truth. Ano yung katotohanan na yun? Ang katotohanan na yun is God is faithful. God is good and God is worthy of our praise.

0: 10,000 Reasons and More. Para siya ay ating purihin, para siya ay ating pagkatiwalaan. Kaya ngayon mga kapatid, bago tayo maghiwa-hiwalay sa araw na ito, pwede mo bang isulat at least 10 blessings God has given you ngayong taong ito? Isulat mo at least 10, konti nga lang, pero at least 10 na blessing sa'yo ng Panginoon. They can be simple things like protection, family, provision, yung wisdom, yung strength, yung trabaho mo, pakikipagkaibigan, relationships, healing or opportunities. Then spend time thanking Him one by one, isa-isa. Pasalamatan natin ang Panginoon. And if you are having difficulties, choose one reason to praise God in the middle of your situation. Kung ikaw ay nakakaranas ng anumang difficulties ngayon, tignan mo, hanapin mo yung rason kung bakit mo pupurihin ang Panginoon sa gitna ng challenge na mayroon ka ngayon. Then spend time thanking Him doon sa opportunity na ikaw ay makapagpasalamat sa Kanya sa pamamagitan nitong mga trials na to. You can still praise Him. Kaya, habang ito ay ating ginagawa ngayon, let this be a habit of gratitude. Itong pagpapasalamat sa Kanya araw-araw, whether you are in good times or in bad times. Pasalamatan natin ang Panginoon at purihin natin siya, because there are 10,000 reasons and more para siya ay ating purihin. God bless everyone and have a blessed day. Ito po si Yvette Pao for 10,000 Reasons and More. Bye!
1: Be inspired 10,000 times and more. Like us, text us, and contact us. Our cell phone numbers are 0998-043-0573. You may also visit our Facebook page at CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Ang oras, alas sa stress ng umaga.
4: Praktikal na pagtatalakay sa mga issues ng buhay. Pagbubulay-bulay sa tunay na kahulugan ng buhay. Narito si Rico Jelit sa ating Makabuluhang Buhay.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, buenos dias. Araw na naman ang Sabado ngayon, May 2. Pangalawang araw sa buwan ng Mayo. Kumusta po kayo mga kapatid? At ang masama ay Miss Hermanos y Hermanas in todos Bicolandia. In todos Pilipinas. Kumusta?
1: Mabuti ang mabati ang mabuti. Piliin ang mabuti.
0: Long weekend kasi kahapon ay holiday. Plus ngayon walang pasok ang iba kaya ang iba ay nagbakasyon.
1: Mabati ang mabuti.
0: Buong maghapon na naman ngayon, ang iba ay nasa beach resorts. Ang iba ay nasa kung saan saan nagliliwaliw, may family day.
1: At ang masama ay iwaksin.
0: Marhay na pagkaagad tabi, isin daga boss, gising na. Samahan niyo po ako sa programang Makabalong Buhay ngayong araw ng Sabado. Marhay na pagkaagad tabi sa mga listeners natin sa radyo na inabot po ng ating signal. Ito po ang FEBC Bicol, Anchor 104.3 The Way FM. Kasama po natin ngayon sa ating programa ang ating technician sa technical side, si Don Ramon Diaz. Ako po ang kasama niyo sa loob ng isang oras, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Tuwing Sabado po ito. Pastor Rico Jellet.
1: Gawin mo ang mabuti at ang masama.
0: Good morning, gising na, Bicolandia. Gising na, Legazpi.
1: Hinahandog sa iyong kapwa, ang gantimpala'y laging naroon.
0: Sa mga may trabaho ngayong araw ng Sabado, balik trabaho na kasi.
1: Isusumbong.
0: Ha, bangon na at mag-aasikaso pa kayo.
1: Mabati ang
0: sa mga wala namang trabaho dahil weekend ngayon, araw ng Sabado, purihin ang Diyos. Dahil may araw tayong mamahinga. Pero sa totoo lang, hindi naman makapagpahinga no, pag nasa bahay. Mas marami yata ang gawain sa bahay, daming kuti-kuti.

0: mabuti. Binabati ko po lahat ng may mga kaarawan ngayon na May 2. Feliz cumpleaños sa mga may birthdays ngunyan. Sa may mga anniversary ngunyan na May 2. Good morning, Tabi Isendo Gabos. At happy anniversary. Mabati ang mabuti. Sa mga joggers natin, mga nag-ersisyo dyan sa kanya-kanya mga lugar, ingat-ingat ho kayo sa inyong pagja-jogging. Huwag masyadong puwersahin. Lalong-lalo na yung mga may edad ng konti.
1: Mabati ang mabuti. Mabati ang mabuti. Mabuti ang mabati.
0: Good morning sa mga listeners natin sa radyo. Hindi man kayo nagpaparamdam, alam natin na nandyan kayo. Good morning, Tabi.
1: At ang masama ay iwaksin.
0: Good morning sa mga listeners natin digdi sa Albay, sa Permero Distrito ng Albay, Segundo sa Segundo Distrito, asin sa 3rd District ng Albay. Good morning. Mga taga-San, taga-Sursugon, good morning, Tabi Isendo Gabos. Mga Masbatinyos, maayanaaga. Magin man po sa mga Cebuano speaking, Masbatinyos, maayang buntag.
1: Sana'y huwag kang pamarisan.
0: Mga pa yung aga sa mga listeners natin sa Samar. Lalong-lalo na dyan sa Northern and Eastern Samar na naabot ng ating broadcast sa radyo. Mga pa yung aga.
1: Mabati ang mabuti. Mabati ang mabuti.
0: Good morning po sa mga listeners natin sa Rapo-Rapo. Good morning. Mga listeners natin dyan sa Catanduanes, sa Islang Kay Gandang Catanduanes, maray na pagkaga, Tabi Isendo Gabos dyan sa Catanduanes. Mga taga Kamsor, maray na pagkaga. At siyempre sa mga listeners natin online, mga viewers natin at listeners online. Sa mga nasa Facebook Live, maray na pagkaga, Tabi. Good morning, magandang umaga. Buenos dias.
1: Mabati ang mabuti. Mabati ang mabuti.
0: Alas 6:10 na ni pagkaaga or adyan, Tabi, 5 minuto pa mag-aral tayo ng salita ng Diyos.
1: Piliin ng mabuti. Gawin mo ang mabuti. At ang masama ay iwaksin.
0: Good morning, Sister Faye Adana. Good morning, Pastor Rico. Pagpapala ay sumaatin lahat nang nakikinig. Kalakasan sa inyo, Diyos ang magpala. Salamat, Tabi, Sister Faye Adana.
1: Ngunit mapapansin ka rin kung tama ang iyong gagawin. Correct ka dyan. Correct ka dyan.
0: Good morning, Charm Fernandez. Good morning sa iyo. Salamat sa iyong pagbati. Charm. Sister Grace Cayetano, good morning, Tabi. At Brother Nursing, dyan sa Sursugon, good morning, Tabi. Magandang umaga sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.
1: Mabati ang mabuti. Mabuti ang mabati ang mabuti.
0: Good morning, Hazel Mercado. Good morning po, Bishop. Tune in din po. Salamat, Hazel Mercado.
1: Iwaksi. Mabati ang mabuti. Mabati ang mabuti. Mabuti ang mabati ang
0: maray na pag-agatabi isang mga taga Santo Domingo, Albay.
1: Mabuti. Gawin mo ang mabuti.
0: Diyan sa Buhatan. Marami tayong listeners diyan sa Buhatan, sa Alimsog. Sa bayan mismo ng Santo Domingo, Albay. Good morning sa mga taga San Antonio. Hoy, fiesta pala ngayon sa Fidel Sortida. Matama ba ako? Fidel Sortida o San Roque? Nakita ko kagabi, dumang kami doon. Dami-daming mga pulyet. O ano? Tawag dito? Mga pang-fiesta na dekorasyon.

0: ang mabuti.
1: Happy almusal sa mga nag-almusal na ngunyan.
0: Gawin mo ang mabuti at ang masama ay iwaksin.
1: Alas ay sa 12 na ng pagkaaga, gising-gising na kayo.
0: Ihahandog sa'yo.
1: At samahan niyo po ako sa loob ng isang oras, tigdisa sa tuwing programa. Makabulo ang buhay po ito. Hindi ito oras na Pilipinas, Bicolandia.
0: Isusumbong kita.
1: Ah, by the way, mga tugang, sa Lunes, tabi. Sa Monday ay bago na ang oras na Pilipinas sa Bicolandia. Hindi na kami alas 6 ng umaga. Ang start na namin ng programa namin sa oras na Pilipinas, Bicolandia ay alas 7 hanggang alas 8:30 ng pagkaaga. From Monday to Friday. Tulits Mansera, Manriza. Good morning po, Pastor, sa mga anak ng Diyos. At sa lahat ng nakikinig po sa inyo at sa lahat sa salita ng Diyos. Si Joanne Gonzaga po ito na Tagaligaw City, Albayan. Pero dito na po sa Pilar. Uy, Pilar Alordes na nakikinig sa inyo. Pabati din po sa agum kong si Tulits Manriza, Mandrilla, Marandilla. Salamat po at God bless. Salamat din sa inyo, ha? Joanne Gonzaga, dyan sa Pilar, Sorsogon. At siyempre kay Tulits, good morning!
0: At ang masama ay iwaksi.
1: Amen. Magpasalamat tayo sa Panginoon, Joanne. God is good all the time. All the time, God is good.

0: parang isang bugo.
1: Good morning, Sister Sharon Rose Bausa, ang first lady ng ating kaibigang pastor, ang siga ng Marifosque. Good morning, Pastor Abel, dyan sa Marifosque. Magandang umaga sa inyo mag-asawa. Anita Aragon, praise the Lord, Pastor Rico, and good morning, have a nice day with us all. Salamat tayo, salamat sa iyo, dami. Sister Anita Aragon. Alas ay sa 15 na ng pagkaaga, mga tugang. Mamaya balikan natin ang inyong mga pabati. Tayo muna ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ready na ba kayo? At syempre, ready na rin ako sa ating pag-aaral ngayon sa salita ng Diyos. Ang text natin ay galing sa Philippians 4:4-9. Ano? Philippians chapter 4, verses 4-9. Kung meron kayo mga Biblia, makipagbukas ho kayo sa akin sa nabanggit na teksto. No? Sa Philippians chapter 4, verses 4-9. Okay? Ito po ang pagkasabi, rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all, the Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the God of peace, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Ayan. Medyo sumasabit-sabit ang boses ko ngayon. alam nyo mga kapatid, ang may nabasa akong libro, ang sabi, ang buhay daw ay parang ano eh, parang lindol. ang ugali daw ng buhay, parang ugali ng lindol. Bakit daw? Kasi it doesn't send warning before it shakes you. Di ba ganun? Mabuti pa ang bagyo na may warning. Pero ang lindol, wala. Ganun daw ang buhay. Life doesn't send warnings before it shakes us. One moment, everything feels stable. And the next, you're facing problems you never prayed for. Ganun talaga. Hindi natin in-expect. Ngayon, masaya tayo. Okay ang buhay. Pero sa mga susunod, bigla may darating na mga problema, pagsubok, like financial pressure, broken relationship, unexpected sickness, or emotional exhaustion. And when life goes wrong, mga kapatid, something inside us is tested. Hindi lamang ang sitwasyon ang mahirap, pati ang puso din natin, ang ating kalooban ay nasusubok, lalo-lalo na ang ating pananampalataya. Because anyone can live right when life is easy. But the real test of Christianity is this. Can we still live right when everything is going wrong? O, sabi natin kanina, madaling mamuhay ng tama at godly kapag ka ang lahat ay okay. Pero ang totoong testing ng buhay ay ganito. Kaya pa ba nating mamuhay ng tama at godly kapag ang lahat sa atin ay medyo mabigat? When everything is going wrong. Ang tawag natin dito, faith under fire. Faith under fire. Living right when life goes wrong. Living right when life goes wrong. When your circumstances are burning, but your faith is not. Ano ang ating, yun ang faith under fire. Bigyan ko yun ang background sa text natin ngayon mga kapatid. Ang book of Philippians was written by Paul when he was in prison. Alam naman natin lahat yan. Sa mga hindi nakakaalam, Ang Book of Philippians, sinulat ni Apostle Pablo nung siya ay wala siya sa bakasyon, ano? Wala siya sa, hindi siya nagpa-party-party, or he was not living a very comfortable life. In fact, he was in prison. Hindi siya nasa komportabling kalagayan, he was in chain. Uncertain of his future and facing possible death. Nasa death row na siya by this time. Yet, surprisingly, this letter is filled with words like rejoice, peace, contentment. Mababasa niyo yan eh. This tells us something powerful. Christian living is not dependent on external conditions. Ulitin ko yan mga kapatid. Ang pamumuhay bilang Kristiyano ay hindi yan nakabase sa panlabas na kondisyon ng buhay. But on the internal conviction anchored in Christ, ito yung nakabase sa ating panloob na nakatungtong sa pundasyon ng ating pananampalataya kay Kristo. Ang Philippians chapter 4, particularly in verses 4 to 9, dito tinuturuan tayo na Apostle Pablo, mga mananampalataya, ay tinuturuan ni Apostle Pablo kung paano mamuhay ng tama at godly sa gitna ng mga pressure. Natural yun mga kapatid eh. Madaling mamuhay, madaling mag-praise the Lord, madaling maglingkod sa Panginoon kapag ka-okay ang buhay. Pero napapansin nyo ba, maaaring isa ka rin dito eh, napapansin nyo ba na kapag ka matindi ang pagsubok, maraming Kristiyano ang naglalaylo. Hindi mo na muna makikita sa church. Ha? Nagliliwaliw na muna, yun pala ang sinusubok. Oh, kaya kasi yun ang ano meaning ng buhay. Yun doon talaga makikita ang ating matitesting ang ating mga pananampalataya. So paano dapat mamuhay ang mga Kristiyano kapag may mga nangyayaring hindi tama? If everything is not right, in us, how do we live as Christians? Paano natin mapanatili ang ningas ng ating mga ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano? Especially, ngayon mga kapatid, na alam mo naman pag nagbabasa ka ng Bible, alam mo eh, ang sabi ng Bible, the end is near and therefore, it will be terrible in the last days, sabi ni Paul kay Timothy, it will be terrible in the last days. Hindi lang gulo, hindi lang mga kabigatan sa labas, kundi kabigatan pati sa loob natin, ano? Kabigatan sa ating mga personal na buhay, hindi lang mga external problems ang nararanasan natin kagaya ng crisis, gera, mga natural calamities. Hindi lang yun ang nararanasan natin. Pati sa loob ng ating personal na buhay, family, works, nararanasan din natin yun. So, paano tayo mamumuhay ng stable at ng nagniningas pa rin sa gitna ng mga pagsubok nating nararanasan? Isang bagay lang isi-share ko ngayon, next Saturday, isi-share ko naman yung pangalawa. Yung ngayon ay, we have to live with a steady heart. We have to live with a steady heart. Sabi sa Philippians chapter 4, verses 4 to 7, rejoice in the Lord always. Do not be anxious. But in everything, by prayer and petition, present your request to God. Paul commands, rejoice in the Lord always. Yun ang, hindi ito actually pakiusap. This is an imperative. Sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. No? This is not a suggestion.

ha? Bring everything to God through prayer, supplication, and thanksgiving. At anong result niyan? Sabi diyan, and the God of peace will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. The word guard here is a military term, like a shoulder protecting a city. Parang bodyguard. No? Poprotektahan niya ang iyong kapayapaan sa puso. And the God of peace will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Now, mga kapatid, in times of crisis, our natural tendency is to panic. Di ba? Wala namang taong pag merong unexpected problems ay naglulumpasay sa kasiyahan o nananahimik. Natural yun. Default natin yun na pag merong mga crisis, magpapanik tayo. But, merong bata, but a spiritual person, no, ito yung mga, you will notice, you will know if you are getting mature, ang prayer natin kapag tayo ay nagmamature na is not to panic but to pray, to entrust to the Lord. Diba? Reality, kapag ka, natural lang naman yun mga kapatid, kapag ka, ang unang response natin kapag ka may mga crisis is to panic. Natural yun, wag kang matatakot o wag kang mabibigla. O ba't nagpapanik pa ako? Baka hindi pa ako mature. Eh, kahit mature, natural yun. Pero hindi tumatagal sa panic level. Hindi tumatagal doon, nire-rebuke natin, nire-remind natin ang sarili natin, abay, wag ka magpapanik. Ha? Wag ka magpapanik. Mapapalitan yung pagpapanik natin ng prayer. Mga kapatid, hindi naman nagsabi ang Panginoon that we have to ignore our problems, no? God is not saying you have to ignore your problem. Mali din naman yun. May problema ka. Ignore mo na lang yan. Kalimutan mo na lang yan. Hindi totoo yan. Isa yung napaka-immature na deklarasyon. Huwag mong pansinin ang problema mo. Hindi naman pwede yan. May mga problema, of course, na hindi natin dapat pansinin kasi hindi tayo maapektuhan eh. Mga maliliit lang yun. Pero may mga problema na hindi mo pwedeng talikuran. Hindi mo pwedeng talikuran kasi pag tinalikuran mo yan, lalong lalala. So there is a need sometimes na tayo mga Kristiyano, dapat harapin natin ang mga problema. So in this text, mga kapatid, hindi nagsabi ang Panginoon that we have to ignore our problem. Instead, he was saying, involve me in your problems by prayer and petition. Present your request to God. Paul was saying, huwag mong i-ignore ang problema, kundi i-involve mo si Lord sa mga problema na yan. No? Ang problema natin minsan, pag may mga problema tayo, parang nagtatampo tayo, na-isolate natin, sinusulo natin ang pag-resolve ng mga problema. It is not correct, di ba? Alam nyo naman yun eh. So, in this context, mga kapatid, Paul is saying, God is not telling us to ignore problems. He was simply saying, involve God through prayer and petition. No, joy is not pretending everything is okay. Peace is not pretending that everything is okay. It is choosing to believe that God is still in control even when things are not okay. Nag-gets nyo, mga kapatid? Ang kapayapaan o bilang mga Kristiyano, ano, hindi tayo haharap sa problema na nagpipretend. Ha? Para lang masabing, ay, Kristiyano kasi yan. Kaya okay yan. Anong tawag dyan? Walang masyadong problema yan. No. Bilang mga Kristiyano, dami natin din kung ano ang inaharap ng mga kapitbahay natin. Yun din ang inaharap natin ng mga problema. Minsan, malala pa nga minsan eh. So, ang kapayapaan, ang mga Kristiyano, hindi tayo nagpipretend that everything is okay. Kasi hindi naman tayo pinagbawalan ng Panginoon na umiyak. Hindi tayo pinagbawalan na maging honest. In fact, He wants us to be honest with our emotions and feelings. Eh. So, Christian, ang Christian life is not pretentious. We're not pretending to be okay. Siyempre, pag tinatanong tayo, nasanay tayo, kumusta ka? Okay. Pero minsan, hindi naman talaga okay. Hindi yun ang Kristiyano. We can be honest to other people. We can be honest with our feelings. Of course, not magnifying them. Na pag tinanong ka, yun na lang lagi ang sinasabi mo. But, again, Christianity is choosing to believe

mag-pray muna tayo. Malay mo, iba naman ang way ni Lord to provide for you. Diba? Tsaka mga kapatid, paalala lang, huwag ka mangungutang na wala ka namang pangbayad. Diba? Pwede ba naman yun? Mangungutang ka pero wala ka namang iniisip na pangbayad. Wala ka namang source na pangbayad. Tapos mangungutang tayo. Away lang ang hinahanap natin yan eh. Samaan ng loob ang hinahanap natin yan eh. No? Siyempre, hindi ka makakabayad. Eh, yung inutangan mo, hindi naman yan nagpapawis ng pera. Hindi naman yan bilyonaryo na baliwala sa kanyang pera. So, again, ako, ito ah, side track lang. Hindi ako again sa pangungutang. Wala naman na, lahat naman tayo merong experience na nangangailangan eh. Huwag ka magsabi na, ano, huwag ka magagalit. No? Si Pastor ah, parang ah, pinaparinggan ako. Hindi. Okay lang naman mangutang basta may plano kang magbayad. Ha, 'di ba? Mangutang ka kung meron kang source na pangbayad. Iniisip mo bago ka mangutang, aba, pag tininan ko ba ang aking finances, maibabayad ba ako? Pero pag ang sagot wala, aba, maghintay ka na lang. Hindi naman nagkulang ang Panginoon, 'di ba? Say amen if you agree. Hindi man nagkukulang ang Panginoon sa totoo lang. Kung kilala mo ang Diyos, hindi naman siya nagkukulang. So again, when your finances are tight, instead of panicking, pray and trust God to provide for your needs. Okay? An example, when relationship are breaking, instead of reacting in anger, bring it to God in humility. Anong ibig sabihin? Prayer and petition pa rin ang solution dyan. If you think you're no longer in control of your relationships, huwag mo nang ipilit. Masasaktan ka lang. Instead, serve the Lord, bring it to the Lord in prayer. He is in control of everything. Alam mo, lahat ng gagawin mo apart from God's direction will be useless. You will just be reacting, building a monument of futility. Kasi kung lahat ng gagawin mo ay hindi naayon o walang gabay ng ating Panginoon. And then when your future is uncertain, choose to thank God even before the answer comes. Even the future is still uncertain, it's even still blurred. Thank the Lord. Why? Bakit? Kasi He knows everything eh. He knows everything. And galing na siya dun eh. At ang sabi ng Panginoon sa iyo, I know the plans I have for you, and plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope and a future. Kaya nga sinabi ni Paul, alam mo, sabi ni Paul, our sufferings today are just light and momentary. And that is nothing comparing with the blessings that will be revealed in the future. Ganyan si Paul mag-isip. Ah, lagi siyang, the future is uncertain, yet I trust God that He will direct my path. Diba? Sabi sa Proverbs, trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. So maybe today you're listening, your future is uncertain. It's okay. Thank the Lord in a way. Unahan mo na sa Lord, salamat, di ko ba nakikita ang aking future. Pero salamat dahil alam ko na ang ibibigay mo sa akin na future is for my good and for your glory. So, in closing, a steady heart is not built in comfort. It is formed in crisis. Diba? Ulitin ko, ang mapayapang puso ay hindi yan nakatayo sa comfort. Yan ay pinorma sa gitna ng crisis. And the more you practice bringing everything to God, the more you will experience the peace that does not make sense but deeply real. Okay? So, yan po mga kapatid, ang ating pag-aaral sa umagang ito. Sana'y nakatulong ating pinag-aralan ko yan ngayon na bilang mga Kristiyano, mag-angat naman tayo sa ating mga reaction sa mga krisis ng buhay. No, huwag tayong magpaalipin, huwag tayong react ng react. Kristiyano ka, kapatid. Dapat merong kang pinag-iba. Sabi nga kayo sa Bicol, dapat igawa ka ng ginurangan. Ha? Lalong-lalo niya pag medyo haloy-haloy ko naman sa paglilingkod, haloy-haloy ka naman sa pananampalataya, abay, dapat mahiling na sa tuya ang pagiging mature na mananampalataya sa pamamagitan ng tamang reaksyon sa ating mga pinagdadaanan. Makakarinig tayo ng isang magandang awitin at mamaya magbabalik ho tayo. Ang lahi

0: Yan, maraming maraming salamat. Napakagandang awitin ni Boat Charvet. Kahit ano mangyari, patuloy lang na maglilingkod sa kanya. Sa mga nasa Facebook Live, hanapin nyo na lang yung kanta ni Boat Charvet, ano? Patuloy na maglilingkod. Napakagandang awitin.
1: Kung ang style mo ay bulok, parang isang bugok na itlog, sana'y wag kang pamarisa.
0: Sabi ni Pading Erwin Bongol, present. Sa aking mahal na kapatid, Marilu Munares, Dialit Basas. Good morning, Noy. Sama natin lagi sa panalangin ang kagalingan at kalakasan ni Maricar at ni Sando. Kumusta na nga pala si Nini? Lagi nating pinapanalangin yun, kapatid. Kapating Erwin, may tindahan sa kapitbahay namin. May nakalagay, bawal utang ngayon. Bukas pwede. Ayos. O, alam nyo mga kapatid talaga, sana sa mga Kristiyano, alam mo sa church, nagkakasiraan dahil yan eh. Ha? Pag hindi nakabayad, hindi na umaattend. Alam mo, uulitin ko mga kapatid, as a matter of guidance. Hindi man bawal mangutang. Pero yung may pag pinagpala ka naman, magbayad ka naman.
1: Subalit
0: Alice Aderoy, sinabihan ka ng inatangan mo na ay huwag ka na magbayad. Love gift ko na yan sa'yo. Ayun, uuyun. Pwede. Pero hanggat hindi sinasabi,
1: Mabati ang mabuti.
0: Bato-bato sa langit, tantaman, magbago.
1: Mabuti ang mabati ang mabuti.
0: Alam ang Biblia, hindi naman pinagbabawal ang pangungutang. Hindi rin naman ito... the Bible is not pushing it to be a lifestyle. While hindi pinagbabawal, the Bible is not encouraging us to be a parang lifestyle na natin ang pangungutang. Kasi that's a declaration na parang wala bang ginagawa si Lord. Pero, ha? Bago ka magalit sa akin. Merong kinakailangan talaga mga kapatid. Dahil gipit na gipit, okay lang naman yun. Basta pag pinampala ka ng Panginoon. Kasi pag papalain ka naman ni Lord, syempre. Ang una-una mong priority is bayaran mo yung inutang mo. Lalo na pag nangako ka na sa aga lang, next week lang. Pag nangako ka, ilan naman ang nungungutang may nangangako eh. Ito pa rin mo kapatid para nakasalalay kasi dyan yung trust. Ha? Integridad ang nakasalalay dyan. Ha? Sabi niya, si Sarnita Aragon, praise the Lord, Pastor Rico. Thank you for your advice. God bless you po and both your family. Salamat, Tabi. Ano? Salamat. Ikaw man, Tabi, kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. Si Sir Feda, natutuo po yun, Pastor. Wala ka namang ibang lalapitan kundi ang Panginoon, Diyos lamang. Salamat at nakakilala ako sa Kanya. Yun ang pinakamabuting inanap ko, ako niya. Tama. No? Tayo ang inanap ng Panginoon, ha? At nakakilala tayo sa Panginoong Diyos. Tristan White Gulay, Pastor, happy Sabbath day pa, Pastor. Salamat. Happy rest day, kapatid.
1: Ihahandog sa iyong kapwa, ang ganting palay laging naroon. Ngunit kung...
0: Yan o, tandaan o natin yan mga kapatid. Na bilang mga Kristiyano, mag-inch up naman tayo. Lalo-lalo na sa mga reaksyon natin sa mga problema, di ba? Kaya mga Kristiyano, mainit ang ulo pag walang pera. Huwag ganun. Pag walang pera, sige lang, mag-worship sa Panginoon. Pag may pinagdadaanan, mag-worship sa Panginoon. Darating yun. Alam ni Lord ang pangangailangan natin.
1: Subalit kung malingkasyong, aminin mo na dyan karong.
0: Kasi naman minsan, ubos biyaya din naman kasi tayo. Diba? Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, hindi ako naniniwala na hindi tayo pinoprovide ng Panginoon sa ating pangangailangan. Pangako ng Panginoon yan, He will provide all your needs. Needs. Hindi wants. Baka naman impulsive buyer tayo kasi, no? Pag nakadumang ka sa mga malls, kahit hindi naman kailangan, ayun, dahil anong tawag dito, sale. Lalo-lalo na sa mga kaway-kaway dyan, sa mga mahihilig mag-order sa palaging may parcel. Laging may parcel, walang pambayan. Pastor, ba't ka nangangantsaw? Hindi naman ako nangangantsaw. Paalaala lang ito, mga kapatid, para hindi masira ang ating relasyon, manatili ang ating dignidad. Naniniwala ako, mga kapatid, ha? Nagtutubod ako, minatubod ako na si Lord nagtataoning ning provision sa gabos na pangangaiputa.
1: Kung ang style mo ay bulok, parang isang bugong
0: gabos na pangangaiputa, itatauyan ng Panginoon. Kaya maghintay ka lang and trust Him. At pag binigyan ka na ni Lord, live according to your means. Kung ang binigay sa'yo ni Lord ay 1,000, abay, mamuhay ka ng 10,000. Bako itong binigyan ka ni Lord ng 1,000, ang lifestyle mo, 2,000.
1: Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti, at ang masama ay iwaksin.
0: Yung old maxim sa Pilipinas. Abang ang kumot ay maiksi ang kumot, matutong mamaluktot.
1: Ngunit kung ang iyong gawa,
0: may scoliosis na nga. Higpit sinturon, mapuputol na nga eh. Yan ang sabi.
1: Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti, mabuti ang mabati.
0: Pero nagtutubod kita that the Lord will provide for our needs. Hindi nagpapabaya ang Panginoon.
1: Gawin mo ang mabuti, oh. At ang
0: kaya gawin natin ang tama. So alam na natin, mga kapatid, sa pag dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay, mag-react tayo ng tama. Mag-react tayo ng godly at ng mature believers of Jesus Christ.
1: Correct ka dyan.
0: Oy, salamat hununong tabi, Sendo Gabons. Paano na naman, panahon na naman, upang ako ay pansamantalang magpaalam. Antabayanan nyo po sa sunod na Sabado ang second point ng ating pinag-usapan ngayon.
1: Gawin mo ang mabuti.
0: Salamat tununong tabi sa mga nagantabay sa kuya sa radyo sa buong Bicolandia. Hindi man tayo nakapag-usap, hindi man kayo nakareact sa aking mga sinabi. Naway pagpalain kayo ng Panginoon sa kanyang salita ngayong araw ng Sabado. At babao natin ang salita ng Diyos na yon. At magamit natin na natin nagabay tungo sa isang mabunga at makabuluhang pamumuhay. Salamat tununong tabi, Tristan Wyatt Gulay, Sister Fea Dana, Sister Anita Aragon, Pading Erwin Bongol, maraming salamat. Sa aking mahal na kapatid, Malo, maraming na maga, salamat. Sister Grace Cayetano, maraming salamat. Sister Sharon Bausa, Pastor Abel Bausa, salamat po. Joan Manriza, salamat. Inisa-isa ko lang yung mga nag-participate sa akin ngayon na pag-aga. Siyempre, sa mga yaman sa radyo, na hindi man nakapag... react mo niyan. Maraming salamat sa indo. Pagbalayan ka ng Panginoong Diyos. Good morning sa aking buting wifey sa bahay. Good morning. Gising-gising na at pagbalik ko, ako'y mag-almusal. Gutom na ako. Maraming salamat. Nakasama ko sa technical side ko niyan. Don Ramon Diaz. At siyempre, ako po ang kasama niyo every Saturday sa Makabuluhang Buhay. Pastor Rico Janet. See you po next Saturday. Bye-bye. God bless.

0: ng sama.
1: Kung may mga katanungan ka mula sa mga natalakay ngayong umaga o kung nais mong magkaroon ng kopya ng devotional manuscript ni Rico Jelit, makipag-ugnayan ka sa amin. Ang aming Facebook page ay Care 104.3 The Way FM. Ang aming cellphone numbers ay 0946-763-9858, 0927-495-3770, at 0929-359-4298.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
0: Ang oras, 7:03 ng umaga.
5: Sometimes we stumble, we trip, we slip, walking through life. That is why we need to walk in the light of God's Word. Come, let's walk through the Bible and listen to God's Word of Life with Abel and Mel Manzanilla.

0: Hello, hello, hello po. Isang makulimlim na Sabado ng umaga. Ang... Sorry na.
1: Okay, magayunon na Sabado sa imong tugang. Pagkabos ng Kabikulan. Isang mapagpalang Sabado sa iyo sa lahat ng mga tagapakinig. Mayo na, kaibigan. Mayo na, kay Banwa. Hindi po Mayo na, kundi Mayo na.
0: Sorry na po. Ako po ay nasa meet. Ano ba yan?
1: May.
0: Sino?
1: Di ba may ano? Kasabihan daw? May nakakaalala. Siyempre man, nandito na ako eh.
0: Oo ka.
1: Di ba kaya mo?
0: Wala. Walang nakakaalala sa akin. But, anyway, magandang umaga po and welcome po sa isa na naman na edisyon ng programang Walk Through the Bible. Dito lamang po sa FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. Baka epekto ito ng bigla ang pag-ulan sa labas, ano? Oh, habang tayo ay nasa jeepney, ay talaga naman dito sa Mayrawis area ay nakaranas tayo ng malakas na pag-ulan.
1: Bigla ang ulan. Mainit tayo umalis sa
0: sa may daraga. Tapos dito sa Mayrawis area, ayun na, bumuhos ang ulan.
1: Okay, okay. Magayon na pagkadamlag dyan po sa ka na kay Manwa sa Daraga. Good morning po. Magkita-kita po tayo sa Inakado bukas dyan po sa House of Prayer. Good morning po sa mga taga Inakado. And magayon na pagkagaman sa mga taga First District.
0: Yeah.
1: OMTV, Malinaw, Tabaco, Malilipot. Sa
0: Bacacay,
1: and Santo Domingo. Lalo na sa mga nakatuparan ta, nakailingan, nakahistorya. Dyan po sa Women's Conference na ginawa ng ECICF. Good morning po sa Gabos, sa pangungunan ni Pastor Joy Mandrilla.
0: At yes.
1: Si Melissa po ay naging speaker kahapon at wala akong choice kundi umalalay sa kanya.
0: Yan talaga, walang choice. Parang ako din. Pag ikaw ang may mga commitment, ay kailangan ko din naman talagang kasama mo, di ba? Anyway, ganun talaga ang support system natin bilang mag-asawa.
1: At kami po ay natutuwa na marami tayong na-meet o nakadaaw pang palad na tagapakinig natin dyan sa First District.
0: Yung isa na nakipag-picture sa atin, pangalan niya Arlene Bayon Batalier. Good morning po sa inyo.
1: Yes, at sa inyong pamilya.
0: Hindi ko na po kayo maisa-isa.
1: At mas nalong hindi madala-dalawa.
0: Oo nga. Well, kami nga po ang inyong mga kasama today. Ako po si Mel Manzanilla.
1: Yes, at ako naman po si Abel Manzanilla. Nasaan ka man ngayon, kaibigan, kakaryan. Ay salamat sa inyong patuloy na pagtilik, pagtagkilik at pagsama-sama natin. Na isa namang oras. Every Saturday, dito lang po sa Walk Through the Bible program.
0: At, and of course, itong araw na ito, Pastor, is the last day ng ating series on Chiseled, Becoming the Masterpiece, God Created You to Be, ayon po sa panulat ni Phil Tuttle. At ito po ang last day ng ating topic today. Ang ating pong session ngayon is Restored to Lead.
1: Yes.
0: Ayun, kung naalala niyo yung ating last session last week.
1: Allowed to Fail.
0: Allowed to Fail. Ano?
1: Ano yun? Sabi ko nga ay medyo may konting kirot dahil pagka failure ang pinag-uusapan, ano? Parang ayaw na natin pag-usapan pa, balikan ba, alanin ba? At good thing, ngayon po, naroon na ito, tandaan po natin.
0: May restoration pag tayo ay na-fail, di ba?
1: At ito ang actual lampis sa pinakamagandang, sabihin ko ng legacy sa buhay ni Peter. Kung paano siya na-restore at hindi lang restoration na just to follow but to lead.
0: Tama. Nako, ang ganda nito. Kaya huwag po kayong bibitaw dahil ating pong tagapagturo mamaya ay makakasama natin via Zoom si Pastor Lito Sampan. Ako, marami na naman tayong matututunan this morning. Kaya tutok lamang po dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM.
1: Yes, at syempre, kabang-abang pa din ang dagdag kaalaman na may kasamang walang humpay na pamimigay na pa-premium ng 25th edition na coffee mug mula po sa Walk Through the Bible sa segment na tanong at Bible trivia.
0: Kaya pwede ka rin pong sumali sa ating talakayan at sa mga pag-uusapan natin kasama si Abel sa pag-usapan natin. At pwede ka pong mag-message sa amin. Ating pong smart number ay 0998-843-0573. Sa social media platforms naman po natin, naka-live tayo ngayon sa FB, FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube and Instagram po ay same lang po ang ating account, FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM. And syempre pa sa online streaming po, kung gusto niyo mas marinig ng mas malinaw po ang ating po mga ating pag-aaral ngayon, ay pwede nyo rin pong i-check ang bit.ly/thewayfm. Sa ating po mga Carians naman na nasa Carians Official GC, pwede po kayong mag-chat, mag-message dyan. Okay? Oh. Good morning muna, Pas, sa ating po mga kaibigan. Dito naman po sa Iriga, no? Last Sunday ay pumunta dyan ang ating team for promotion. Kaya kami po ay saludo sa inyo. Salamat sa napakainit nyo pa rin na pagtanggap sa ating team at sa inyong partnership sa ating himpilan. And of course, iba pa pong bahagi ng Bicolandia dito sa Happy Island of Catanduanes, Beautiful Island of Masbate, dito din sa Sorsogon, Camsur, and syempre pa Northern Samar, Leyte, Romblon. Good morning po. And sa iba pang naabot po ng ating programa, maganda umaga po. And even overseas, good yes. morning, good afternoon, or good evening po sa inyo. Hmm.
1: At lalo na rin siyempre sa mga ating mga nakapartner na mga churches o organization na nag-invite sa atin for OT Live yes. Adventure Seminar sa lahat ng mga ages, lalo na sa mga kabataan. Mm-hmm. Diyan po sa Ginobatan, sa Piuduran, and sa Sorsogon, dito po sa Daraga, sa Legazpi.
0: Of no? course.
1: Pastilla Sorsogon. Good morning po sa inyong lahat. And good news po sa inyong lahat dahil kayo po na nag-undergo ng o nagkaroon ng seminar ng OT Live, mayroon na pong NT Live, New Testament Live.
0: Nako naman talaga, aalamin pa natin ang marami pang detalye patungkol sa New Testament Live or NT Live sa mga susunod na Saturday. At meron pa yata tayong idadagdag, di ba Pastor Abel?
1: Yes.
0: Na napakagandang seminar din. So sige lang, tuloy-tuloy lang tayo Pastor Abel dahil hindi tayo titigil until all have heard, di ba?
1: Yes, at syempre, ito muna ang isang awitin na ating mapapakinggan sa lahat ng mga nakantabay sa radyo at ilan naman pong mga paalala para sa mga nakantabay sa FB Live.
0: Para po sa inyo.

0: Paano ka ba mapapagtagumpayan ang tukso?
1: Kailan ko kaya masasabing handa na akong pumasok sa buhay may asawa?
2: Meron kayang tamang pamamaraan sa pagpapalaki ng mga anak? Paano kaya?
3: Paano ko ba pakikisamaan ang katrabaho kung ang hirap ispilingin?
4: Nais mo bang malaman kung ano ang gagawin pagdating sa pagharap sa mga major life issues? Halika't sabay-sabay tayong matuto kasama si Pastor Hill Balignasay dito sa Pag-aralan Natin.

0: Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito na pinagkaloob ni po sa amin. Salamat sapagkat hindi lang namin nakita si Pedro sa aming pong pag-aaral. Nakita namin ikaw na kumikilos sa buhay ni Pedro. At gayon din, alam namin na kayo ay kumikilos sa aming buhay. Bagamat ginagamitan mo kami ng maso, ng martilyo, ng pait, lahat ng mga yon are actually shaping us in the way you want us to be. I pray, O God, that you will continue to shape us in the way you want us to be, making us your masterpieces, glorifying and honoring you. I thank you, Lord, for FEBC. I thank you, Lord, for DY. I pray for, thank you, Lord, for Abel and Mel and for the rest of those who are working in this endeavor to share more truths through the airwaves. I pray, O God, that you're going to continually bless even our listeners and help them, Lord, to see everyone is useful, though we have some past na maaaring ayaw na namin lingunin, but you can always change the meaning of the past and pursue the future that you have laid upon us. Thank you, Lord. We pray this in Jesus' name. Amen and amen, amen and amen.
1: Amen. Amen. Thank you so much po, Pastor Lito. Ingat po kayo.
0: Maraming salamat po.
1: Bye-bye po.
0: Bye-bye.
2: God bless po. And have a great weekend.
1: Iyan. Nako. Napakagandang pagtatapos nga, Pastor Abel, ng ating pag-aaral ano, sa series natin na Chiseled, Becoming the Masterpiece God Created You to Be. Yun ang isa sa mga talagang inililook forward natin. Ano? Yung pagtatapos ay parang sa simula, parang napaka-dramatic. Tapos sa end ay nandoon yung conclusion. Ano? Pero it's not the end. It's just the beginning of Peter's ministry na mas ginamit siya ng Panginoon to become a fisher of men.
2: Okay. Mm-hmm. So sa pagkakataong ito ay bago tayo dumako sa pag-usapan natin ay tayo ngayon ay dadako sa tanong at Bible trivia.
3: Excited ka na bang ma-check kung ano ang iyong alam sa Biblia? May learnings ka na? May premyo ka pa? Dito sa Tanong at Trivia kasama si Ate Mel.

0: Ang ating pong tanong at Bible trivia para kayo po ay makatanggap ng ating limited edition ng Walkthrough the Bible 25th Anniversary Edition na Coffee Mug ay ito lang naman po. Mula po sa John 21 verses 1 to 3, saan pong dagat? Ayan. Saang dagat muling nakita ng mga alagad si Jesus? Ayan. Nung siya ay nabuhay na maguli. After na siya ay nabuhay na maguli. Saan pong saang dagat nakipag-meet si Jesus sa kanyang mga disciples, kung saan doon niya din po tinanong ng tatlong beses si Pedro na, "Peter, do you love me?" Anong sea po yun? Sea of what? Sea of blank. Ayun. Sige po, kung alam niyo po ang tamang sagot, i-send niyo na po yan.
1: Hindi West Philippines yan.
0: Send inyo na po yan. At kayo po ay pwedeng manalo na ating pinapamigay na coffee magmula po sa Walk Through the Bible para po sa 25th Anniversary Edition po nito. Para po ito sa inyo kung kayo ay unang makakapagbigay ng tamang kasagutan. At of course, tuloy-tuloy na po tayo. It's 7:14 na po ng umaga para sa ating pag-usapan natin.
2: Let's zoom in as we ponder upon our learnings and lessons from them on Pag-usapan Natin.
1: Good morning sa mga kakatutok pa lang at humahabol sa ating panonood.
0: Mm-mm.
1: Dito po sa programang
0: pakikinig.
1: At pakikinig dito po, mm-mm, sa Walk Through the Bible at sa segment na Pag-usapan Natin. Ating mong pinag-uusapan ang tinalakay ng ating teacher sa pag-aaralan natin. Okay, tatlong principles po ang nabanggit ni Pastor Lito kanina, no?
0: Mm-hmm.
1: Unang-una, sabi niya, becoming a disciple means no matter how far we wander, Jesus is still eager to meet us.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, becoming a disciple sometimes means going back to where we began with Jesus. And ang pangatlo ay becoming a disciple invites us to embrace Christ's forgiveness and follow Him like never before. Nako, ang gaganda po ng mga prinsipyong ito na sana po ay ating maalala at mapanghawakan habang tayo nabubuhay. Dito lang po sa una, no? Sabi, that kahit ang layo na ng ating how far we wander, Jesus is still eager to meet us. Ang Panginoon ay kailanman ay hindi nakalimot sa atin, ano? Katulad nung naalala ko lang yung kwento ng the prodigal son,
0: yeah,
1: na yung habang wala yung anak ay yung tatay ay nag-aabang every day, no?
0: Every day.
1: Nag-aabang, kailan kaya babalik ang aking anak, no? At ganun din po may napakinggan ako na kahit daw saan man ang layo na nating
0: narating.
1: Ang kailangan lang natin kung tayo may napalayo sa Panginoon ay tumalikod. Ibig sabihin, kasama pala natin ang Panginoon. Naghihintay lang na tayo ay tumalikod at bumalik loob sa Kanya.
0: Magbalik loob. Oo. Yes.
1: So, ganun po ang Panginoon. Always eager to meet us. At naway, ano man ang nangyari, ano man ang failure nating nakaranasan, ay just remember that Jesus is always eager, excited na tayo ay bumalik sa Kanya.
0: Mm-mm.
1: At yung pangalawa na nabanggit, becoming a disciple sometimes means going back to where we began with Jesus. So, minsan ay inaalaw ng Diyos na tayo ay ma-fail.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Katulad ng talakay natin last week. And kung saan ay isa sa mga pangunahing dahilan niya ay to make us humble and to make us come back to Him. No? Going back to where we began with Jesus. Napakaganda itong paalala sa atin.
0: Yeah.
1: Na kahit ako na pagka time ng depression, time ng ano ba, yung discouragement,
0: nanghihina.
1: Inaalala ko kung paano ko namit ang Panginoong Jesus, no?
0: Mm.
1: Hindi man eksaktong clear yung petsa na aking pagtanggap, pagsuko ng aking buhay sa Panginoon taong 1984.
0: Mm.
1: Pero yun din ang mga tao na natuto akong mag-worship. At yun, inaalala ko yun. Alalang, tanda ko pa yung mga kantang nung nakinanta ko.
0: Hmm?
1: Personal na worship ko. Na ako lang mag-isa sa isang bahay. Nag-worship sa Panginoon. Ako'y lumuhod. I think I was going to high school that time. And doon ko na-experience ang presensya ng Panginoon. Ako'y personal nagsamba sa Panginoon. At hindi ko yun ipagpapalit no? Sana po mong pwedeng karanasan. At every time na inaalala ko yun, kinakanta ko yung mga nakaka, yung mga verses na aking natutunan, yung mga songs na kanya. Lumang-luma na yung mga kanta, pero kahit ganun kakuha, alam ko, luma na, pero hindi kumukupa sa puso ko na nag-inspire muli at ako'y patuloy papasalamat.
0: Yes.
1: Lord, salamat, ako'y nakakilala sa'yo.
0: Mm.
1: At sana po, kaibigan, ay meron din tayong time with that kind of moment, ano, na personally na-encounter natin ang Panginoong Jesus at yun ay patuloy
0: alalahanin
1: na mas lalo mag-inspire sa atin na patuloy na maglingkod sa Panginoon. At itong pangatlo, no, becoming a disciple invites us to embrace Christ's forgiveness and follow Him like, itong nagustuhan ko, yung itong huling bagay, like never before. Alam niyo po, sa tinagatagal kong bilang Kristiyano, no, umalis man ako dito sa Bicol, umalis man ako tayo dito sa Pilipinas, marami akong nakita ang mga pastor na sabihin natin na fail. No? Kakilala ko, kaibigan ko, no, kahit dito sa Albay, marami tayong mga kwentong ganyan. No? Pero itong pinakamaganda sa lahat, nung sila ay nanumbalik, na-restore, nako, kakaibang kapangyarihan. Kakaibang anointing. No? Dahil po sa restoring power.
0: Yes.
1: No? Ng grace ng Panginoon na nananalaytay sa isang someone na na-restore. Ibang-iba, no? Yung taong na-restore, kahit man sabihin natin hindi maganda yung kanyang naranasan, yung kanyang fellow, but nung siya ay na-restore, talagang sabing masasabi natin walang sayang sa Panginoon. Kakaibang
0: tama.
1: Ano din, kakaibang kapangyarihan ang pinagkalob ng kakaibang ministry ang pinagkatiwala ng Panginoon. It's not hindi po natin in-encourage ang fellow, hindi po natin minamagnify yung kamalian, pagkalapa, but what we magnify of is that the power of God, the restoring power of God na
0: yes.
1: pwedeng mangyari sa kanino man.
0: Mm-mm.
1: No. Sabi nga, hindi tinitingnan ng Diyos ang ating pagkalapa, kundi tinitingnan nating muling pagtayo at muling
0: pagbangon
1: at pagsunod sa kalooban
0: ng Panginoon.
1: At pagpatuloy. Katulad ni Peter, imagine kung si Peter hindi na nagpatuloy. Imagine kung si Peter hindi na muling nag-serve, bumalik na lang sa pangingisda. At sabi nga, ayoko na.
0: Yes.
1: No? Ano kaya ginaya na lang niya si Judas na napakamatay, pero hindi. No? Nung kan siya yung muling na-restore, doon talagang nag-iba yung kakamit-gamit si Peter sa kagawain ng Panginoon Diyos. Sa muli po, no? Good morning sa iyo, kaibigan, kakarian, kapatid. Patuloy tayo maglingkod sa Panginoon regardless kung ano man ating nakanasang kabiguan, failure. Let's go back. Let's come back to the Lord. At patuloy tayong mag-serve according sa kanyang kalooban at purpose sa ating buhay.
0: Right. Nako, napakaganda, Pastor Abel, ng mga paalalang pinanggit mo this morning, ano? Dahil yan talaga ang kailangan natin, ano? Sa buhay natin, ang pagkadapa o pagkalugmok, hindi pa tapos ang Panginoon.
1: Amen.
0: Meron pa siyang gagawin at may ginagawa pa po siya. All we have to do is just reach out to Him at muling manunumbalik yung dati nating paglilingkod sa Panginoon, kagaya ni Pedro, ano? And ang maganda kay Lord kasi kung saan tayo nadapa, 'di ba? Doon din niya tayo i-restore.
1: Yes.
0: Kung like yung 3 times na pag-deny niya kay Jesus, 3 times niya din na tinanong, ano? Para fully siyang ma-restore sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. That's the grace of God. No, para sa bawat isa sa atin through and through, no, na pagre-restore.
1: And bagamat syempre ay may process ng pag-restore, no. At hindi ganoon kadali, ano, hindi ganoon kagian, no, but His grace is nandun pa rin, ang sustaining grace niya para tayo matulungang ma-restore.
0: Right.
1: Ang kanyang nag-umapaw na biyaya. At sa katunayan nga po, mas doon natin na napapahalaga, na mas nakaramdaman, uno, na sabi nga ay, ano bang magandang term dyan, no? Na mas na mamagnify natin, mas nakikita, na-experience natin yung embrace ng Panginoon.
0: Amen. May mga babatiin mo na tayo, Pastor Abel,
1: yes,
0: bago tayo magpaalam.
1: Palagi kong binabanggit yung Grace. And good morning sa kay Ate Grace, kay Tano.
0: Yes, good morning po. And kay Kuya Narsing, good morning. And thank you po sa family nyo sa inyong patuloy na pag-subaybay at pag-support sa ating pong himpilan. At syempre, nandyan din si Ana Jo Gonzaga. Tama ba? Sabi niya, good morning po lahat ng, ayan, sa lahat siguro, nakikinig po. God bless you, Jo, Anjo, and of course, si
1: at kay Pastor Josinen
0: na
1: Marit na Marikina po.
0: Yes. Yan. Thank you po, Pastor. And of course, si Ate. Uy, si Teacher Ophel, nakaantabay sa atin, listening po through PM Radio, through Ate Yvette. Thanks, Ate Yvette, for this, ano to? Lakas siguro. Lakas ng signal dito. Ay, oo, dito sa Tuliw. Ano, Kuya Mon? Nasa Tuliw sila, areas.
1: Hunop.
0: Sorry na.
1: Hunop, Malinaw.
0: Malinaw, Albay. Coastal to. Coastal.
1: Good morning po sa mga taga-coastal barangays ng Albay.
0: And of course, sa inyo pong kapatid na si Kuya Elpidio. Ayan. God bless you po. Thank you sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa buong family po ninyo. God bless you. Well, ubos na oras natin.
1: At tumuling kay Jeric Riperoga.
0: Hello po.
1: At sa ating naging estudyante at kaibigan din, si Pastor Lamar, na I think nasa Laguna sa ngayon. Good morning. At sa inyong family at sa gawain na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon.
0: Mm-mm. Of course, kay Rochelle Mata Lolo. Uy, hello Ate Rochelle. God bless you. Salamat at nakaantabay ka today. Hello din sa mga taga Inarado, Daraga Albay. We are looking forward po na kayo ay makabisita din sa ating church dito po sa Inarado Prayer.
1: House of Prayer,
0: Inarado, Daraga Albay. Yung mga nakatanggap po ng portable missionary radio na ipinabigay po natin during the Hungry Tummy Feeding Time. Ano po? So, we hope to see you po sa ating mga lola at lolo na nakatanggap, mga youth na nakatanggap. God bless you po. Bukas po yan ng 9 o'clock in the morning. Well, ubos na oras natin. Sir Abel, kailangan natin magpaalam. Walang sumagot. So, ang damang sagot ay Sea of Galilee. Sayang, walang nakasagot. Anyway, ang Walk Through the Bible po ay nag-offer ng pagtuturo ng Old Testament Live or